0: Kasi kapamason po, may naging nakupi-kupit si. Kapag lupa mo kumapa di ADJ din.
1: Katawadan.
0: Isa na nga sa Domingo, nagtikaw ang balutan at sa Babi FMC, may galdi Ablu Malik, Isabin, Maliagom, Kalio, Nihintya ni Lunag, lagi Maria Jakim, Ibagang Sagi, Adila, Marius Marudim, Pugaliwa ni Lucia Tati Bibi, Lulita Judith, kung si kao na di pasan nudi tayo o di Rus, narokong kapasan nudi, lagi iagang, nagkumadang, kaya kumin, ipiturus, kung si kao na di pasan nudi, ipiturus, narokong kapasan nudi, yan ni Upin, ilan ni Ingang, kung si kao di pasan nudi, asadap di kasalimbahan na boras, daya ay duso ni ilan ni Ingang, lagi iagang kibon, iupog, Thomas, Dancy, Asip, kung si kong naging kado, di pasan na dito, no, di sintam, langalangahan ka tarong ako to, susu, ay suara, no, lagi, Dalina, imajak kong majuna, dahit matunggong kudat, kahit, iti kompinain ko dahil ako kampung gawri si ka imanika garawk lagi imanika kiduk lagi dahil kampung rataw kutabulod buko palay lati DJ nga maan ko rin po nagkingaran dahil kisam na dje tam kampay ngay ko nakambulan may paypasan ko dat pinangan dat sa Domingo lasan at ang alidali dahil kasay dat mamaramay dito tado ka matan at nalay kahit asanasan ang natang ay kapusipusian tako ang lumag na kapusipusian tako at tikit tado aming kaka na di siya Edwin
1: katawanan tabulan din ako na
0: okay nakanagiya
1: no mi na mega na boss itam pulan ni tino ni na in kansanan da ko position to ko dito to moy mo da ba sin pangabi kania so nang batura gumu i apa apa gat tadi apa sa anto ko red ko position ni tinga tugo bangon to puto ko tugo bangon to ko men pay gina body apa kas o muso di to moy mo da so au kania nga coffee machine da ng subab kani Alicia moy team mam tan papar mamason ko bala sabi tambahut dait no mo na pangabi na paingo pason tabi tadaw do kamatan tapi tadaw Minggu kadi Alicia my team Joseph Galamo kami pasyan nung subab tadaw do Minggu kadi Joseph Galamo niti sababi so tap ko tundago din nombor na po ka Dennis Nicholas yang shalom kami pasyan nung subab pari Dennis katabi antara Minggu umbuhan kamatan dobong ibu dobong pada menom kuma sababi tambahut tapi nai ikingan egi sumzet tapi basan na ikot binasya suaw tumay mo ipason di Robert Obat diti kapi po siya na dongo subab kadi Robert mantan kampung Langkawit tapi pibabasan kuma sabi mo kikinang sa WFM binak suso kumari John Tati Julita Margaret Alicia Lilim Maria Juhan Rosie Mamay Jetty Mamay James sontop nga vidi katutun dago katabian taraw na kamatan kuma adyoso kadi Robert Obat mantan Langkawit papar i John Tati kampung Langkawit papar na giti magano kasi bata mamason kumadi Alicia Lilim Berita Mandag Julita Judith Stella Martin Angeline Marcelinus Bridget Samuel Lucia Bibi Nancy Tating Jonis Majari Anthony Sipanul Frankie Tan Johnny Lajuman Robert Obat Mudigili Beganakan Majawa Bohia Wandakan tobi na po nga paganakan ko sundi miyang paipason katabi antara Minggu tabi pibabasan miyang paibalakat daw minamangon matramis na kung nadati kita daw kadi pason mantali John Tati Diti maom kanaw kinungot ako kozoy pong kapon ni Zuko Madi nung kapan na video Zuko ozo ni Jaikul Severus Tating koginavaan do muhoing pasti sutan ng Hozori Richard Bernard Mikiel om di Jack Julian tambah hutita pasti. VFM.

jam ka va hubron 2 minuto dong sa vabid pagun na tako kadi Alicia Lilim kami masyano dong sa vab ka ay pason daw kumadi ining Donatus hansan daw sikapan ko do neti hingasan mantad do i taluo no ka kabus mantad dahil hamin pungusapan ka Auhiva ni Irene Dominic Lim, John Tati, Dennis Yang, Helen Yong, Florence Boyjo, Florita Kinaji, Lucia Bibi, Lucy Doyo, Gita Judith Pipio Pongan i niti yung kapan di Alice Lim niti yung pay person now copy po siya tarawang minggu tabi buhano kamatan ang blakatan na dahat ako dito may mamantad dami na mangon ka di Alice Lim mantad mangkatal i MJ Maria Jakim mega tamay mo i ungkapan daw datu hari Miss Jakim Anthony Jakim Miss Mus Jakim John Yupin Tampula Nablon Malik Ross Ugood Stella Mandus Maria Nick Basintal Maria Juhan Alicia Lilim Mania Gansing Amson Tabikat Tundogo Hansa na hinas ako na da do tikit na daw kani MJ mantan papar Pason mata di Lucy Doyo Mason Kapaguhu Kuma di Julita Margaret Julita Judith Helen Yong Alicia Lilim Julie Tambovo Adila Duvanson Florence Boyjo Lucia Bibi Rosugo Emilia Gom Clarence Wong Rambay Pita Lolinggang Mugugumo Pagoditi nga ako abi mga ititi ayat pagoda timpo do tiso kyo may pay pason do hansan do hidas ngavi pibabasan kadi Lucy Doyo pason ni Florence by Joe shalom kompisyan do suvab tadaw minggu kuma makikinang ako sa mabawas kadazan pason daw kuma di aka ku ngodufo tambahot ko miyaga di Florita Kinajil Helen Yong Elis Lim Joris Asing Dennis Yang Lucy Doyo Elizabeth Mojuntin Clarence Wong Savo Emilia Gom Adila Jennifer gini si Pojo lau Hivan DJ katahunan kumadia Florence itpason tabi tadaw minggu kongsikan tadaw taga sudah kamatan di timikot pi babasan kumada song obyan kadi Florence Boyjol ipason di Floreta Kinajel shalom kopi pasian dong suvab hansana pasti kena posikan tabi tadaw minggu mamason kumadi Judtin Gabriel katabian do kinauhitan do tadaw kinahodion nu amansan na hidas ko tumay mo umay Florence Boyjol Helen Yong Doris Asing Ellis Lim Arila Duvanson Emilia Gom Dennis Nicholas Yang Marius Marudi Minggam Satur Joseph Potilu Vitus John Modoy Juliana Andreas pasuan ko katabian tartagal na kamatan kumadia zu tabi tadaw minggu tabi pibasan kumadia zu datoin sanan kadi nahasaan di Florida i Justin Gabriel Justin Gabriel ya kota bian da tadaw kinahitan do kinahadion di Justin Gabriel do tadaw bain nahasaan bina paswat nga nakatunod mahekan san paingongaw i Justin Gabriel dan itu mereka ngabi pasan do sumusut Simon Justin, Mamason, Kumadi Mansinia Nicholas Steven, July Steven, Datum Datin Protasius Mukiao, Billy Majin Charles Lajinan John Yupin, James Sham, Om Sa, Pipi Tambuhot Ku, Nogi Katutun, Nogo, Dei Nombo Kono Po, Ono Valia Zoom Kotobian, Tadau, Minggu Om Tabi Pimasan, Kadi Simon Justin Niti. Timpu pengamuni kudi nanti mentok dokangan dia zu do pipi hozo i ponizon ku dan penakan hozo diti so berarti kopi pesian kadi ilamin mantad logub kan diti mamason zo ketebian tadau kamatan kumada tepi nai ngabi tambahot ngabi di nopo-nopo habipo tambahot di hai naau ku nakapiso mo kah mansan do niti tamay mo do id kahidasan kadi lamin mantad logo kadaw ba amto bine ko nga bi so aw ko ni abi nga bi papambus pason diozu nga ko po nga hozo nga bi diti hansan di nong kapan sa iyo nga om nagi pong kapon ko kumanga bi diozu i aw ko nga bi na nga
nakakahumbus na kahumbus ko nga vi opason diosu mantido WhatsApp kyo bam kano kano kano mo kinangaw kusin van boss kadazan na ikot pinasi so auto may mo also ni George Lim undok nga daw ginavo sumusut tapos diho hozo di moinin simin

onuan do hang tapodos dahil isayno po ikhasa mamaguno do kaumatan fleet card magtahob do sa kaday diti tumaw diesel SKDS om scheme kapanahaban sa kaday tumaw tay petrol. Yon na po nga papaymbuhay do iso kalalahano di hobi atahang tainsanan om poinguhud do papanahon kapanahaban om kapaguhudan kampay no gontok pamagunaan di ho fleet card. Mamasok ko sa kapalintaan na manayzuk tayo mongiho kalalahano kapamagunaan ka binakas di painguhod do mingkikit no do taguno kampay no iti pamagunaan do batu arang i kapanak kabakasan lotilik miyampay do sibo o gatang sundung ay haan do kivaw vaza daw doid kagingahan kinisunon po sahi. Kokomoy dari kalamazan tada tegaso da kamatan mina bos i datu Dr. Joachim na dadi no di iho do impon do papi sampu do magisusubay tinaw om papagiyot panogi do pihumagan. Bogizan koperasi Sabah pisosomo do kanu do sakaday promo pomo ponimpunan maza dahil kausinan paimbida manginginda po id Sabah. Minabawa si Montili Katundan Pamunan manginginda po om pensakasan Dato Iwan Benedict kausinan paimbida na po diho iginumu do salisong ringgit do patakon dahil manginginda po ngavi baino bazon dahil koperasi ngavi di. Sanghun kusay kiumul do nga param tahu taun na kita do nahonod dai bavang id iso kinisanan pamihusapan id malangkap baru kota Belud i kasubab koniab. Aba bazan do maut ku hisaban di ti kamuntilian kapulintaan kinisanan ng pamuhuminan ke KTP isanan impon do kapulintaan pagun do minsamok do tuhun ngavi. Tuduvan na pakozo diho nga mengiho do kebohingkangan o mahal ngawi digunaon do toin sanan tuhun ngawi. Himang atus do mga paramtu hinominon pang sapuri kababago itinodo red hivang pang sapuri Tanjung Ngaro

Om tada ban at pinagong happy raid KDCM sa palo paranta bando sugandoy may ko na magadya sosyo isay ikaw ngayon ay paranta ban magadya David yun tala sugandoy.

Ijay, sumasaw na sang kataon ka. Dari isa dati da bantugan da suganda ay da sang kataon taon niti. Bain ako sa di kahira, may sara syahlil, undok nga daw dagay.

Om to pwento ko. Ito pa na ikong avi. Kanaw mo nung katahod, kumadaid. Minamangundo, non want ako do ko po si Zon niti. May kanak po si Jose, manta di alga si Dion niti. Manong katahod, daid ko po si Zon niti ka. Kanaw mo nung katahod, kumami namangundo.

Timpuro, kasimpanto ko po nga muni guri mabiyabi, ito pinay ko ngabi. Katuhadan do minakinungaw, katuhadan do. Akal, paingampay, dago. Day Facebook na Sabah BFM, day TikTok na Sabah BFM. Katuhadan do, tap diyozu. Day ko like ang video do, gino gisom do. Atus himo ngay bu o likes. Katuhadan, ito pinay ko ngabi. Nga ako po nga, timpu nga muni guri mabiyabi. Jadi ketuhanan insan po kumadia zuan sana tatamis kon na po ampus tadau bahin na diti dan na po nombor na po ngazuan dia zu ku ama on dia zu teko mongai dati penandak do kamatan mongai kedi si untuk do sapalu panantaban do sugan do ipatai ngako po nga dan na ko do na buat tepine ko ngabi petimponan ku izia zu mempai hozori Johannes Gilbert Dusty zau ipunganan do tadau dan na ko do na buat tepine ko ngabi temi hembus mempai do Sabah BFM.

Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama. Dengan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kaamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apas silulum rita kagawi. Ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apaka pirot ra pan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka, oro kaamatan 2026 onom, rakusim amis, pepain talangan ra kaulayan am nan salinut akanun tradisi. Oro kaamatan, apaka pirot ra pan siluluman, amparamai rapahan sayang.

Nakukula kanon ha, kanon no ethnic ha, ethnic ra pamahunan ta kasaba uman ma ko no pahintalang rapat no balungo por menu sabahan nito sini ako na inawa boso ambuyat pinasakan ha masuang piyo ko no menu warisan ko na abuli ko no rasain mo yun ha ko no uman min ko no ang umara ko no menu no ethnic ra kasimpong ra ko no pamahunan ta kasaba ra balungo por menu sabahan nito uman may paralan no. Ah, hino man para lano ra Imago Shopping Mall pagka ka. Rabalung opor menu sa bahan tu. Munsop asa hino per cuma yak. Tus ang angkan ha. Angkan ako no ang cubar ako no menu. Menu no kukula etnik ra pamahunan taka Sabah. Ra patra program balung opor menu sa bahan itu. Hino man ra Imago Shopping Mall. Tumalimpun tara jam ka 2 ra kamayon. Amuman raja 24 hari bulan. Bulan kalimo 2002 peramonom pagapagaka. Ra minggu sumau tu. Ra oro ka oro minggu. Ra minggu sumau pagapagaka. Popor no minggu. Ra paparalanan taka ra balu ngopol menu sabahan. Ra kukula etnik ra pamahunan taka Sabah. Sini ako no tiopo. Tiopo. Ako no itu paintalangon rapat no balu ngopol menu sabahan. Hino ra ako no akan no numurut pagapagaka. Hino tiopo. Rasa ratio po rago no mamarnyo ko na puso ang kakuling at buho ko na ambal rago no akanon nito para balungo por menu sa bahan ito ako ko na bali matong ko na para sa piyo ko na nginam ra ako no aon ki tiyo po hena matong ka rado ngo para mapatari bulan ra Imago Shopping Mall. Dongo para mapatari bulan dari Magor Shopping Mall malimpun rejam ka 2 orang mayon. Rais kanan kini ngatakan biara rimbai tari inda saidi rimbai ninggalan na kotoku. Amsunu kono rimbai ri ebi angkas rimbai ninggalan na ka nanti ayun.

Kuno po yo akaw rayos active, ambal raaw niyak uman yun bali ratukir-tukir no oro, karadya-karadya no pahun, activity alap uman yun bali ra otopot kapiyo. Kuno akawang karadya ra upis, activity ami kapiyo karadya abuli anilinggapu ramiyun rayos active yuhin ho. Ang isangkul intorentok minamuli ra krita, sumuku ra upis, ang isangkul muay ra kantin, mako ika arang, ang kulya monstra file ami kapiyo book no upis mo yun. Maya rarahu pinasila no pusor kapiyahan tikop no tana WHO 105 ngopor sumuku ratalung atus nga minit activity physical rasa minggu kung napakuling nga risiko penyakit ay ka ambal reactivity no kapiyahan no inan.

Tapi ini kau tupus tosun Luisa Sinding man tadi DJ LQ. Ya, pun sekau ko mana kayo. Ade to wago nagi makinangaw am tu manu di tikas salimbahan at kau antok data timpo di tikas. Batam nega witi ko ngayon tawan mo dibut maning guru dadi to kapagoy terasam data sabo. Antakan ni depon ng sakit rahat katunabon na kampanyo iti papar putatan pinampang. Kota Kinabalu am Ranau am kantok nagi iditawaw sandakan panang tongad am telupid am kampanyo nagi iti wilayah Pisampuruan Labuan. Iya, Agnesius Stephen kada diti kapisanangan tutuong olagod tamad rasam hitid suk adabay na diti mamaso dat rumasam hitid suk adabay na kiyo. Yeah, ato man ako akan kanapa idsuk nga tainsanan diti kamayon nuridi hiti id watas kainsanan hiti pagunta kau idap ano kamayon dat manik hida watas nga kataguang nagi diti rumasam. Yeah, isa kagunaan to kada pinaikaw dat kasasay dat atumano diti kapailan at tawan maya diti Kopisan Meteorology Malaysia milod aman antangan maya diti Met Malaysia maya diti page dat Met Malaysia maya nagi diti website dat Met Malaysia nakuruto kiguno nga mantak diti katingaligan at akaw nagi paganakan panagi iti kamiyan dat nuridi magigyan id na kayanan dito ko. Batap na ikaw sinding sumusod man tadi Auntie Maslina iti astag na kapyo ka dito kinaw kinong hato ko.

Yeah, kabisa na nga natutuwang kumadya, Kitty, ang nag-i-ondulin na pon si Kau, dat mamaso, dat umano dito ka sa limbahan na to Kau. At na ikaw, anong minita pagululumang to ka may jam, dat ako madua, amba. Man ko uka ba, pamalawan dat ino, mantok dat apir romanta, madat ako, antok ato ang taradat minggu dito. Nga pagulo dito to pinaikaw, iti kamayan dat kapailan, iti parinta madani, apapasadya dito, Kausinan Micro, kamayan dat isa, ano rin dito, kapangalasan dat micro, sige na mo dat 5 billion, mantok aditi taon 2,000, doon na pa daman nam, adit akapanahak dat kasanangan kumad 400,000, aditi mangingindapo micro, ida pa sarili pogun, amaya dat pangalasan, datusin gisam dat 400,000 ringgit, amitin na pa nga iso kapailan, tumanod kamantirian kausinan. Deko mantok dat papasarok diti ekonomi da paguna ta kau lalabi pamantok dat manghup aditi mangingin dapu ta kau nga isa kamayan dat kasusukupan aditi pinasadya dat parinta madani mantok adat kamayan dat papay magat adat pangindapuan dahiti ida paguna ta kau. Batam na ikaw sining na sumusod man tadis, Jaris Ajais, iti sunsuy panampulangan kritika na o ginawa to ko.

Kailo panangko, watas suara na pong watas bobos to sa pong no kabani pagunditi. Kagumuan magigian na titina pa nga tinarudusun ang bajaw. Mumugunag kudas subagid icon watas, watas liti pengayon italun hapod 4 kilometer mantad id kota Kinabalu, kiginayad 1,106 hapod 6 kilometer pasagi ang wayaan kalimbaganan, montag watas id panang sawa ang kasilahon pagunsawa. Tamutuaran gerai kelapa bakar disan rahat dit kagayat ginawa, it ain tutunan it tangad magigyan na kayanan na pagulo dito, bay na, nasilid ririkatan tutumambuloy mantad labus pagun.

Kailan ka nang po? Sa ngulon na pamantag talutulon Malaysia, kakutaguang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Itang sukodwagu, kiumur hapadamanam, gisam 24 taon, labi 25 pihatus, kutaguang hagak pamusarahan, masirasi ang kamuruan. Labid kararasi, talun hapadam talupihatus no iyalo minaganod SPM taon 2025 nilan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan po umusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilan na po nga hal kalidasan dit kigunat taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak po umusarahan, musirasi teko at tagak kalansanan, aw ko'y osong lunan, pagyano na pong hupan. Panungkiboros niyang payad paganakan, tambalot teko pakar counseling o pakar kalidasan po umusaraw.

Ya, teman-teman, isong toko jam datang kuma telu, maya ditira tiga selimbahan. Kebisa nang ana tatuang kuma dia Kitty Kel. Kebisa nang ana tatuang kuma tuan sanan kadauriti, mamasun kuma dinarumbay, Andong Junis, Abdul Malik, Kalion, Lucy Dayo, Adila, Emilia Gom, lagi kuma di Angeline, Jenida, Nuno Kapardo, Kayu, Tadabay, no, Alan Sanda, Alidas, Lidas, ngayon po. Kuma na kita yung sanan dit, amu angareta ngaram. Kirim tabi na po ka daw diti makyuni sining manta di rin biyana Gloria Ponsigaw di atapi na tamalut ako Kitty Kel iya kumada kayo dito po yung karadya antok datatuang datapan diti kapisanangan ako maradya Ponsigaw tumakinangaw diti kasalimbahan na toko bah tabi na ko sining na sumusot diti manta di Rosario Bianis sungulunan ka diti kenaw kinangha toko.

0: Ay, Ming, may palahisay na't karita, no? Adi, kasuang hiilas ng papeng. Parumat at tulun dat suay sumuang bo?
1: Eh, okay ba la? Ako rin na la. Man ko pa pasaliwa na iti mambangan.
0: Hey, ikati. Arumat at tulun dat suay dat mongkap na uban dat karita bo? Antak, pakawago karita, no? Miado, kaunanda. Iri pa nga, nung akita. Aw na pa? Ha? Awa kita na rumpit ina karita, no? Teka, agahitan.
1: Eh, kailabay la di mong kap da tong abanda karita. Dahati o sanong pakulot, o di intangay malaw di sa mapapingila. Ara ato paking daw. Kaswang po paking suwayom, kimpang pakaguhot pa papaking daw.
0: Eh, maham, tumano na pa di kaming. Kumanga ako na padardi dat aratulon tuma matuman ng kapete karita, no? Na, ang kaila ka nagi. Sumuang kagkarita nga, aw mila.
1: Oh, tapat na kiyak yan.
0: Bah, may pasanang ating paking karita, no? Ako, nag-alaid ba?
1: Pamay ko pa.

Iya, kapisanangan na totoo ang kumaditita maluto ko Charles Mojinon. Kada diti kapisanangan totoo ang tanaw Minggu. Kapada maturo, datula na to kalima, diti taon 2002 na pada manam, kumatang na to Pinay. Tunga tambalot sa Sabab FM Facebook. Am to ay sanan, makinangaw ngawi diti sa Sabab FM kasalimbahan. Boros dusu na sa dapan diti iosa na ang kapyo. Tabi piyo basan ng barakat mantad minamangon kumata ko to insanan kadi Charles Ponce ko dia tapi na Charles Lojinon amiti sumusuhot mantad ditambalot to ko just sabatilo kapisan nga tatuang tara Minggu sumulid mamason kumadi Julita Margaret, Lucy Doyo, Maria Juhan, Josie Mindong nagi kumadi Florita Kinajil, Inay Rosugud, Inay Emilia Sandakan Charles Lojinon, Patricia Nicolas, Julius Pansay, Abitus John Modoit Nagikumadi Marius Marudim Gawis, Joaquim Kubot, Liza Pitake Achoy, Ida Taman Pasir Putih, Fasa 2, Francis Borneo, Narumbay Pita, M.M. Suk, Patrick Antang, Jujmini Ngamtoin, Sananta Malut Sabab FM, Facebook, ang makikinangaw, kalansan na ang alida sa dangay teriri mo. Ya, ponsi ko nagikumadi ya, tapi na job sep batilu. Batam ni ko sining da sumusot iti sa sining manta di Kiki Fatiha. Iti nasimban kaditikanaw kinong hotokaw.

0: Dokora melatih radio ti, semua nunga aisot orang ngawa emim putut. Megal pedit aisot siaran anak rangahan, music instrumental no poter ngaw.
1: Hei, oka pedit mati aming. Haro no kantohot kakasahon de pemancar dino.
0: No.
1: Heh, aw manguro. Elan kuno pong hatan nun daming, nga milay bagad makinongaw mayad RTM klik. Insana na kasalimbahan radio at RTM, kasalimbahan na TV at RTM, nga haro, milod orangaw o makito, ay suot kabayar, free na pod montong ang makinangaw.
0: RTM click?
1: Oo, bo aming. May pagito doso, maghihumdahin at telepon no, RTM click. Milokod montong dot kasalimbahan television dot RTM o milong makinangaw at kasalimbahan radio dot RTM.

0: Aming, kulot. No, no, da, ihuman do kayo.
1: Piyati, Mimi. Akon ka ako na kayo, lo. Magal ka sa sari, bo.
0: Oh, baba, baba. Ada pa kayo, aruhay.
2: Aming, nung migalti ka sa sari, matay mo, di.
1: Ay, ano ba, kulot? Ako yung kas nga igatang. Puku, pangao ka guli.
2: Ay, ako buli ti migalti. Mositi simbanan. Mogiung paralan pa yung kukuro mo kikit balanja.
1: Aya, patapat ka pia kulot. Bay na, ano di mo timilad min sima-sima ka pia may pamali-mali. Nunuhi gunaan ka pia, irinan daho balian.
2: Hey, mogiung mo kukantat ka raja damat iti. Kumantat min game na po. Ay, sa tanu-anu.
0: Wah, aw ginagi-nagi api barasan do kayo ti. Minum pa bagi ha?
2: Hey, kuroyon po di. Tinsan ang gata nga, nako yung kaas. Sala-sala nga ano yung haiti kasawo.
1: At tapot makapya kulot. Kadapon dad, akaso na pong dad. O ngayon, kuy mimito na ngay.
0: Ay, sara akong nakabaras da makisawo.
1: Manto, madbagya.

Ya, tapi kau jam kau pada misa 5:04 minit ada tato ang antok data timpuriti kami yang dat mana paganap dari timpuku. Mempai dah kau antok atau ang tarau dat minggu diti. Ya, tapi kau bisa nang anda at amada po kumada kayo dito sa depon no kumadit kumaraja tilamusan dito kumaraja gisam awi at a shift do kayo iya tabi na ikaw kasi sa ito ko dot manamang kalidasan katingaligan datinan pasarili to ko maya po di dila tabi na ikaw mantok po di dila tabi na ikaw kabisa nang anda tatuwang kabisa nang anda at amada hinako pa di damad

Mui kakal agaras di kita daw, mga raja karaja idualay do panghal dit kasudong. Muntok dit pang karaja itupis, asanong na po nga, mamanaw mantal po narangan ko dit ako matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarapin media karaja, ni panaw-panaw, mangulod file, teko, book. Tumanod langkot kalidasan sa pamagulan WHO, hatus libo na hapod, gisong talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po nga kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

Malaut ang mansol guang mangkinibit asa sangulundo mangilog guang magoy masasangit ang kalamasaga mambal raatang akpana. Osay-osay akpana mabuli matiw rabalagitiyo ang mabuli gumay suku kukulangan sila ang mokondo niya kukula ng bilor. Malaut ang mansol guang ti mampakito ratatandu mangilog guang masalok mampaliman rayono pundu at anakpana kapaganan. Malway mangkaos ang kamasisiwaw mangkara rayoti kondo onong-onong, bolong ramajajaw, sanganwan makarat mataki am sanganwan makalandui. Ati pantuo akaran, magail marolanda ulu am inan, malway tojo maliliar am may mamang. Tumum rapakar, maraginyo maindangan am kayagan saguli, monsoy am matanda.

0: Sige. Ani ako kon natimulan sak sanggalas. Pinaso na ko.
1: Ang inong rasungoy ansak kapam sungoy ang ngonong-ngonor sa lakatatandu kando usin. Ang inong rasungoy ansak, abuli, amalawarati numratimpu apasi, inan alihar, akanon labi amis limanon, na intaran ika ansang ra inumon amis. Ahalong ra inan, gula intora akanon alabanoyo, ikapuno ruangin intora inumon amis. Jadi, ang pili rasungoy ansak sa lakatatandu kando usin, tapi pilihan onsoy bonsoy. Kapihan taka labi akasip intora aun huangon nu ulun bokot.

osong mazapodi dohzo diti kanu izikoy popoyho diti upus togyot tagay kumariaw hogo no ngabi iti kisom kusabohi kadagay moido koy hoko lati loko posisyon.

Moy do okulokis do tikin tanaw, kalaja ngawi day dami do, o ababazan ipay tunun kozo. Muntok ipay kalaja in kopisan, ababazan iniho tanunan iti, kapanakonong katihabus okulokis, niyagano? Mamanaw takon, bantan patatanan kulita, kumain upis. Mamanaw kumain kantin, manguhun bija in tempat kalaja nusandi. Mamanaw tomon, om modusun file toy bu. Tumanun hongkot kahinasan son bino.

hobi kilati o kaposisyon iuha-uha mantad ko kaposisyon iopuavang nga ako pumahubok inupus kuma paginakan. Sumivat no, panodo no kandaman togingo ompogyoto inupus miyampay kohominan. Kilati o kaposisyon songyan onsiko o paginakan. Katabian talaw paginakan mantad RTM teman setia anda.

Oysa buhan ko himo, okon ko tadaw kondangan tomod. Nga tadaw muntok na toko, lumamalamay piningisaman, om sunduban pakakalaja ang avi. Pakalaja niyampay aw munutul lati inusan. Suvab po ng musik, koguhi min sa sudop, aw munutul onuno po kalaja om tanggungan. Tamoy mo na dadi tundundu kiguno, muntok popobu Malaysia. Katabian tadaw pakakalaja, pekerja kesuma bangsa.

0: Pasual utamai mo.
1: Kasaimbaan, Boss Kadazan.
2: Pinay ko nga vi, o samok to kuno, konduk idgana tutupon, kapal tutumuhut, som pumagunan, kota kinabalus sabang. Mantap na din no, manong koto huwot, zikoy kuma, to pinay nga vi, to kakal miyang pedagay, doit ko sa himban, bos kadasan, it's sabang, VFM, it frequency, si zam nga panong duvo, titik 2FM, noy god venasi, o masuaw, tumay mo, koto huwadan, tumodono, om kopiso mo bago.

0: Okay, onoy zonay ginoo'y kalyaw kyo, o mimang zonay ginoo'y pahapa manok tahu. Onoy zonay tahu ginoo'y, tinumon ko na po nga mimang zonay dite, Tomis, wangan na daw susu.
1: Ato, kupwede daw ay Donis, ngayon naman, nagipagyanuano dite. Tinumon nga nakahabiin na, Miss. Bion ko na pamati na tinano. Adi, mahay dong gumaso. Ako nang kukosi dito.
0: Eh, isyari ti Julie. May mizo. Oh, nilikosi saan ko. Nagiwago. Ahi-ahi, madali ti na ontok na talo. Na, kya, ang apoto nga bihataka nun na takita ko. Ihanga bitino mon. Ano na po nga kiva nga minayti? Ah, mga kanzaro, yummy, kinoy, pizza. Bogo bago iti. Okay na po mo?
1: Okon ka in ka, Badonis. Ako to'y kosi. Awanganin ang pinagatinan mo. Doon ko habi pinagat, no? Ohan, matigay do ontok do tolwo. Mega do tolwo tundundu. O misobu. Akabaza.
0: Eh, ziyaw ti. Pahogosan sa ba, Julie? Nagirango, kon ka tinan, no? Tinan, kung nagiti sandi. Kaya sa pahing ko, mamagampi mo.
1: Naman na, po ba di, Adonis? Ako ka na, makinangaw.
2: Ang mga nakahirasan do tinan, tolo, nakahubi pinagat tinan to'y obesity. Kapanak, bahingkangan kumatinan do toko. Kahirasan toko na po nga, pagungan toko, sandi.
0: O no, hinago, tuhunga zo, aw zumimang patimpo no ni tamin pong sapan.
3: Hi, kami mo siyan, isaw i Jeffson Jeffrey Sipili, kano mo kinungaw ko sa himbaan.

Punsubon to ko daw mga kantu vauva, tu ogumu ako basyan dino, montok tinanto ko. Ako na po ko ogumu ako basyan, nga kapangingkuang nagiino, do kolesterol doid tinan. Apple o tomo, kiva oitan zat besi, magnesium, potassium, calcium, sodium, vitamin C, E, om B. Unsubon to ko nagi, na mga kan apple o tomo, miyampay au tagal iluan kuhit dino, tu sambogisan vitamin C, kiva itsibo kuhit na kamoy.

0: Tapi dari kopi kana hozo manta di datu Jenny Lasimbang sampai di Ana Stanislaus Franzi Ruji e Dennis Primus Hosiana Kiwon Quinera amnagi Jefferson Jeffrey Sipili e Aitanda Sunvan Cup kamatanai sopohit ampogui da hozo di nakongo to hozo manta di tia kada Zandivas e Aitanda tado kamatan hozo di piniampatan di Henry Lunus mempai di Catherine Benedict Iotando honsikan taroka matan om nagi hozo di Malaysia Galus di nuanan zodiao poti hombus matok bayan da bayan jam ko tu padam tahu minit nari da dong subabit pong da trok besen kumata beneng api katatanut makin ako diti sabab FM sayman bos kadasan dong subab taro ko iso diti apadam bahu da buhan diti ko himo kumata binang api menandak tarak kinahodian da pampus Wuhan kahimu aditi kutubian kaunsikan tarak kinahodian kumadi di Zuta Insanan abanadan kutumoy mo kiningan ana unung pasan nagipain muhok tumoy mo kumai sayo pa menandak do tadaw kauhitan do pisa savan ano kadobo sabay anniversary kamay di kutubian kaunsikan do tadaw kauhitan pinas pinisa savaan di Zu hansan do pang tihambu sa piyupusan gisam sa gisam nagi poin ogiot tamay mo o inupus sa gigisam sa rajur dadi ay katumpad o jam ko tu tahong panminit na mga subabay tapin ay kong abi kong kuhuzaw inotip di taon bahong kapadan si zam kapadan nga po gawin na kanato may humbus mahisig na ba miyampay huzaw huzaw piniyampatan do tanak bago nga abi id kasahimban id sabab FM kumazan ko I Dennis, I Minami, I Peter, nagi Ben, yang pai hozo di ho, etan, sazau tagung hozo ko besanan, sultanan hozo pinyam patan di Sara Agustin, yang pai di pidik kanai, etan do, kamatan menampasi sunduvan, pisempuvan, nagi hozo, mentad trimungan keisaan huhumozo, o tutuo kadazan sabah, teko hej o tutuo, etan do, lamai kamatan pisempuvan.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Panisan pep smia na po nga panisan kahidasan montok mamalisa sel ngavi idpun pagaganakan cervix. Ino montok ko pangihan timpunon kay katan sel ngavi pra bato toy sel ngavi bato idpun pagaganakan. Tumanut Institute Bato Malaysia. Bato pun pagaganakan na po nga idpihatan opod bato inayhan id Malaysia nyampay id ningkokoton ko tu. Panisan pep smear, mositi papanaon do sa viavi konduan i nasavo i kiumul duvongopod gisom onom ngopodam himotown. Panisan diti au kampay ontok oikatan toy hide omnifas. Timpu panisan diti na po nga himominit no. So kyo nung normal, o kyo nuon ko do papapanaw panisan pep smear tohutown insan. Nga sokyo nung tangasan panisan out normal, pakyonon do papapanaw pumalisan om pungusapan sumusut. Upuso tinansandi om pagkinakan, papapanaw no panisan pep smear.
1: Tolwo sasak, ano ibadon, miyampay papapanaw kabakasan sandi. Kabino sengyan opongo mamaguna pagagawasan, mamahiyong pinagawasan tanak di tapodo om sengyan popotonda takanon. Tamay mo manginom vaig di natanok, umivad mga kantakanon poin mata. Tamay mo mintamong kabakasan idapuan, kakamot pagansak om kumatan popotonda do takanon. Umivad mantad manginom, toyko magansak mamaguna vaig di nazamutan. Tolwo sasak madohiw maza vaig tinumon om takanon inazamutan. Sikapon, makyano panonsuludan do dokutul, so pama kopyuman do magawas, lumuotizan, titihob, toiko magihob,